0: Program kola sente. Ye program ye ye vye mfuna. Erambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Waandie kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiri rudawa. Yaba feng. Aba funye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katiji ulirize ngabu lirunaku. Okufa kusawa kumi ezo kumacha. Paka sawa kumi ni mwezo kumacha. Tandiko lunaku. Nebi roboze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente. Kula sente. Kula sente.
1: Kwaniriza ku Radio Pal FM chikumu musamba karonyeze mwenda ekula yomuntu wa bulijo yona josinzira kubanga otu uliriza mwana watu no tuli basimu ekyo kogenda maso nokola nda kuwa kutano
2: ontegede
1: manywa baluta mu warabu
2: aha ni dasebo
1: yaumul juma kweli yaumul juma
2: wanji sebo
1: yaumul juma
2: eh
1: Yaumul Juma.
2: Sindi kila kesu duwa yonanzi mkwateko mkawa wali yanga.
1: Yaumul Juma.
2: Eh?
1: Tawatandike.
2: Yesebo.
1: Bismillah, tawakautu wa Allah, la hawla wa rahuwata illa billah.
2: Eh?
1: Yaumbangu kumaze.
2: Bweshi chiyo.
1: Kaswata yu kubuli kumachawa ukuwa chao.
2: Yesebo.
1: Ubo utamu.
2: Haka mkweko sente.
1: Apandiza kuri. Apandiza kuri.
2: Achizo kwa chikuisi zabu yogira
1: Rabbana atina fil dunia hasanata wa fil akhirat hasanata Olia ingeri jenserira mwendo koli
2: Ya
1: njogiru uru warabu
2: Yesebo
1: Yesebo ni omundi asuburo uru ogira buatio
2: Ondavisa Ondavisa Onturu zanga mtufu ataku atamu ya di
1: Yesebo ni omundi asuburo kubi ogira
2: Zino kanzi kuwe buwenti mpola mpola Ababa njaba izo kwesoma Oma nyitu ata
1: Akura burungi
2: Yesebo
1: Asimwa
2: Chikuru
1: Musajja abadde nawe nabadde
2: mmm
1: fakti nabadde ku mukoro gwo kulonchinga MC nde gino eja anno Muslim Run
2: je kirubirirwa
1: e, sijja kugalanya lya muntu ayogedde bigambo bene muntu ali successful mbiye mfuna
2: yesebo
1: mutandisi ali successful yaogedde kigambo nti yabaddenga bomuulirizo nzo gamba akudala
2: okudula
1: yes aha kigambo kitokoze sebo
2: yesebo
1: Oinzo kuroza adula. Ni ya gambi nti, nti bwemba nsaba katonda. Aga nze nsaba.
2: Asaba.
1: Ya saba. Na ye taruwa unyo.
2: Okay. Ate.
1: Itaruwa unyo. Nti amarisa wa mukaga. Nalipuecho.
2: Abiti la mungu.
1: Mungu we ayogera na ye.
2: Mangu mangu.
1: Bwa amaro kukoga na yenga akura shortcut.
2: Abifunza.
1: Iya gambi nti bwasingana omwetavu. Bwategera nti Mungu ayinacha amusabenga kinene. Awomwetavu ono nayongereza akera ebigambo ebirala wa Mungu. Naropa. Mungu ngabwe intadde omuddu ono. Nange nyine ekizibu kino.
2: Ndemugondeza obulamu.
1: Nange nyine ekizibu kino.
2: Ngondeza mu Mungu wange.
1: Kinkute.
2: Ha?
1: Kinjigirewo.
2: Nayongera atawo Mungu ayizo.
1: Ne nkiraba. Abantu tuli bakodo dokita.
2: Tuli baguru.
1: Tuli bagumu.
2: Arabagamba
1: tuli bujansi. Tuli
2: bujansi. Akagumo nnyo.
1: Omuntu kajansi kagumba kakuba ku mutwe era bana bana kuba pepa.
2: Zipeva zaiti zina jeza kajja. Twabiranga no obukajja.
1: Kajansi obo. Kajansi kagumu kati oyinza okuba ekimu ku kisibye mikisa jo kweta. Toyina bo ta.
2: Kusula muko.
1: Tuina omanyo busobo zibu. Omanyi nti omutwaro simu zibu jo itoguzi towa. Lwachi toguwa gwetaga. Mwe wali wafuna omutwaro ogono. Dokta ulota ambudde ko mubyaleyo. Deep down that. Babe jo kulya kumpi manyiyo. Mubyaleyo nga sabuni ayoza. Boje sabi kola bya mapapa. Bya mapapali.
2: Binomuleto mudaksi na okumusimba bwoto manyicho bwokoze.
1: Oya oze sebi kola bya mapapali nomuwa omutwaro.
2: Omuntu akukule miezi mukaga nge emmere nsike wakatebeeranga nawo. Nga tasikisanga kukabuto katugomutesemo omugwensimbi.
1: Abagagga abo nali nebuuza n'abagagga abatali basiraamu.
2: Yesebo.
1: Kubanga oyinza ogamba obusiraamu butukubiriza okusaddaaka Mungu atugaziise kubanga ekyo ky'obujulizi bwe buli. Nti wayo Mungu akubisizemu.
2: Abamu tetubeera eddala.
1: Kati abamu lwakubate lwakubaale ne kijira mu mbeera nti ne tusiŋŋana emitima gyaffe nga jjo gitya nnyo. Yes. bagamba kintu nga kiriko n'obujulizi bagamba waayo mungu akubisizemu
2: wewaawo
1: nyo mutima gwo gutyanyo gulabanga wo waayo
2: osana wo
1: atagenda kusigalawo nkya
2: eh okendera
1: tuliwo andi we furo omugeze nnyo
2: mmm
1: we furo omugeze nnyo
2: otesemu okutegeerako
1: kutegeerako
2: muzanyo gwa mungu
1: muzanyo gwa mungu amanyincha toliwa amanyincha woli amanyi amancho gendo lyencha nchitagira
2: ogula bloke zina simso msinji kumbe kwekuli zina kokola chena kuzimbira kabuli
1: kwekuli ezigendo kubaji baga mwete bloke mwete bloke
2: tege kama siga kama
1: siga
2: agana fumbo bujibu abazisi
1: entezo mubasala mabachi akole ababye nyimbe mubaje entezo mubagamba ndi 10 ziguwe Atena nyinyi wayo talimu.
2: Ah, kungu bazibaliye.
1: Kungu bazibaliye. Nenyinyi wayo yaziresa.
2: Ah, tekungu lila.
1: Abajia
2: kumikolo jembaga mwatu bake keza. Na efa abazi sibe nako zinufili expensive.
1: Wabawo chiechibavuga. Wabawo chiechibajuga.
2: Nemtufu.
1: Wabawo yaziresa.
2: Mubutufu tudemu vya mazima. Sinza kugenda kuzika mugaga abadde na atenga tano. Nimufu mbile vijanja. Mba munjoze munangi.
1: Atenga yaziresa.
2: Mba munjoze. Atenga yaziresa. Mba munjoze.
1: Mumujo ujulizi. Mujo kakafungo mgenda kubira.
2: Aha. Sagale vinange sigenda. Era nafe abakungu bazibwe tutuka wali enti twaga tukole ki obuji lubere mko kumata ateze buluma lugira tulieko
1: twina obugagga betujja
2: waliwo akantu koyogira ngedda kanyumiranga nnyo nti waayo kyeyagalire oba si kyekyo mungu ajja kuwata mu bibyo
1: ajja
2: yeye kuwatiremu bwati
1: nti ajja kukaka
2: nemtufu kyatwala
1: n'olugero nakunyumiza
2: yesebo
1: nange lunyi Nali bubi kati nganze ndaba ndi bubi nyo kiche nagambye ko ndigwenze okola boli bubi
2: nengo
1: singa mungu ayina je gamba nago joku nogo goteke do
2: wakati mwobo bosubira ndi aa
1: nze nali bubi ne ngamba na ye machi ninya emotoka baga pichipichi
2: ebiza ngezino
1: ebiza ngezino mutaruza ngezo
2: kanze ogendo kebera ko mutanga boti ngo tfuta mu bigere mwe tuli
1: e amanyi nga ina ampite panya panya
2: manonko tula bwenti ne kutula bwenti kusa apolo wali banzi kiride
1: jinasinga na zeta go kusinga nze nga mutufu sobola muita nga sizimu wadde uraba mungu
2: kalikolo wafiru ebiri Ochimanya cyo. Sendi zikinze.
1: Nera zida.
2: Ari nakagira ndako kakoze
1: cyo. Nako kagaseko.
2: Urundo utesemwe okubara
1: muzani kwa Mungu. Cyo ito kaka.
2: Eh.
1: Ugano ziwa matovu hudu azetaga.
2: Eh azulisa.
1: Mungu nakutwara mudwali zo nozisasanyize yo.
2: Noe gairira sikali tata kankwe bilinzo ke kimwe ibintu byo mulwadde wali ntizimpe. Niga cyade cyangunyo kwa rino kola cyo.
1: Ayo. So kati wiki, unakuruwa kutano, wachi wete mitu bino. Unakuruwa kutano, haba isi na mabali ya bauza programu eno.
2: Nakulukulu.
1: Ebi muku biteke do kubira ntukole. Zimu kusuna, ebi muku bintu, ebi tusome sebo kola.
2: Nam.
1: Kwe kuwayo no gaba. Nadela bantu waba ino wetavu. Bananga bantu waba ino wetavu. Tujambe kwenye soba, to wawo tutasobola.
2: Nam.
1: Budi omo inacho soba. Waluwa mtu wazi to uwe chikumi. Ngabuachi wayo, ta inacha afiri. Ngumengu wose zojako. Ndiyo nacho ulira. Zibagambe izo zobo wae.
2: Ne, nzikirizansi uke muko kumpisa. Bantu mwa balina kusenti. Lwacho gena muziki tino kasukebi nusu ebie bitano. Mtu, maema bantu abatuitiri day. Agundi musu mbua.
1: Wawo abali mulevi.
2: Neda. Adichi numa, wawo natula muziki tiwenti. Alafanga nangamba haa. Mbe mitwalo mwindi ngendo kasuka ko mutwalo nenda bo musajja alide mere bwati ku dunia nga mungu amugabiri dobula azito mu byensimi
1: nakunyumiza omusajja yabuka yagenda nakole nsubira manya kanga 10
2: nje
1: kali akamyo 10
2: na kasuka ke 5 yakoze sobwa
1: yabukira ko
2: mungu oswala
1: mbe basi bagenje era kuwa yo 5
2: ninga lija jatula ko maso rubu enti nyabula Sibuka kumpisa nga mgwe.
1: Omulala ya kanyo chinusu mwana na achimira.
2: Muswa.
1: Kakati.
2: Basiramu.
1: Temuka nyuga.
2: Basiramu.
1: Temuka nyuga.
2: Kale totuwa fabala. Nga muzira njogo weda bayogira. Uizo kubanga tukugize. Nene mnyumba ya mungu totu kakuselio.
1: Kati mutate gira chokola.
2: Naam.
1: Kati ya kwa sababu tate gira nti alikuibara. Chokola temufu na mwela. Niyeko ote gira nti no chokola mungu ya chila gira. Mm. Sipasi kizo genda jiwa yo polite. Ugenda wa yo sentezo polite. Mungere singo weta gana funa kabasa.
2: Kani ni
1: Senga abantu abalina bali bafa kubana abatalina.
2: Twandiba deni nsichi fochirunyi nyome tubira.
1: Ina taba silamu bageza ako. Ila usingana obonyumi yako na abantu wabo. Abeta hafa abatiru.
2: Babo bujulizi.
1: Ba expense bajiwa baba silamu.
2: Silamu na matu batu koze muo mulimu.
1: Bo.
2: Netu ongeremu.
1: Netu ongeremu.
2: Tuongeremu chetugamba. Mwaba lenyo.
1: Feba chitu subi za tufetu manye chame chidi wawo.
2: No bujulizi tubuli no bulamu.
1: Chama tuchimanyi. Mwanyi so mutima guno. Manyo mutima guno.
2: Yes sabo.
1: Gugu kusipa mbuwago kujamu. Omutima, wabwe moyo. Chubela munga chogela nao. Chiba ito moyo kwa ito omutima.
2: Wego moyo.
1: Taka echo. Echo chikusipa mbuwago.
2: Omoyo gugu kiliza na omoyo gugu kafiri. Omoyo gugu kuwa na omoyo gugu kodo.
1: Uwelao, doktor, mwagala kukula chindu.
2: Wisika.
1: Nchigamba nedda. Kukula chino. Nchikuwa option.
2: Techisoboka.
1: Uwelao, mwagala kuzukuka.
2: Silamba nubawa keta anu kanginedda.
1: Doktor, uwelao, mwagala kuzukuka. Nchigamba nti. Nii, unge dachika tano.
2: Chibula maani kanawe.
1: Ogendo zuka poti. Unge dawe sawa namba. Zawa de tano, zwasabi. Nchiba mulinga, chigamba. Nenga.
2: Ndafuna kaboda kaja kunsambia, sambia.
1: Nganawe chitufu ochimanyi. Chitufu. O chimanyi. Naye oyino ruwanyi soyo omuntu akuli moyo.
2: Bwekiri.
1: Omwejje ko kubanga arwanyisa nyo decision is a fenemba byamfune eno. Arwanyisa nyo ayinzo kupu. Mwindo kito omuntu ayinzo okuba ino obusobozo obutandike. Dokita anga wanyumye.
2: Nyo. Ato bakunda bako jo. Ho.
1: Eno kala jiba ita sky blue.
2: Sky blue. Ero kala bwe butibu no mungu
1: kati mugende ku YouTube channel ya fe
2: yesebo
1: ya Pale FM is Pale FM news mugende ku Pale FM news murabe doctor bwe yaomi
2: nanyumye nyo
1: yaomi nyo
2: ate abananda bako physically nakuzumwezi nga 10 nezi nakuzumwezi nga 10 na rumu
1: that is October
2: bamanyi
1: fungiza tukole message nga bwo ogira bagwa ku YouTube wao
2: fungiza tukole nakuzumwezi genda kubera nga 10 ne nakuzumwezi 10 na rumu abananda bakolo ninaka wowo kene kuba ya rabbi mungu
1: dokita bangambi nti mwanyi tebaziwola tebaziwola
2: nedda ne kuruno omuntu kyabasubira tekiberangawo
1: this time around
2: tekiberangawo omanyi ebisere bisinga babiyagula gomanyi kwate mitwale ebiri no bangogenda jukwesenna ku biri ezomudiringanwa ngo yingira ate wonofu na ibinjawulo ekyenjawulo nga togenze kufuna bufunyi magezi agechi kuva mbakugu wabula tenga ne mali entono jolina jo badononyeza katali transport mafuta kuno ke katala akachasinzo kutekebwa tekebwa omanyi kutegekera katale nina pani wange ya gana, ntunda wakasafu negugwa katika antwale wa mitu wale etano. Shua didi unga kunako usoka wakane kuluku vitawona.
1: Mama alieyo, manyaba kazi abo.
2: Naam.
1: Nabandu wa feo, mama nyo kwenyoma. Okamulira bawa katunga. Ngira gamba kucharochu na tukuli ya singa mkazi wa nkamula katunda.
2: Basaga.
1: Akatunda kwa sikuro foka business.
2: Nituva
1: ku level yo mwami yoka.
2: Yesebo.
1: Noba ngosobolo noga mwensimbi. Ngosobolo kuli isa family nogata kuzo mwami zaareta.
2: Butelefu.
1: Oinzo kuboli murungi mkamula katunda. Gufule mulimu. Jangu nekajui sako kadomula katunda. Tedengo kakamude.
2: Walu wabachara.
1: Auliaka nyweko. Okatume bei. Wate omkugwa omubuza kuli engejo soboro gazi ya mu business. Twayogera kwa no doctor aba nkubida masimu.
2: Yesebo.
1: Twayogende kwa no kunsonga ya abantu abaina business nga yongera mu sente nga nyingi tebasobola business egwa bugu. Banga tamanyi kiddako mu business eyo. Bagamba muri batufu.
2: Basimye.
1: Nango ebanyongera. Nagenze olanga muri kunze. Nagenze okulanga muri kunze.
2: Nga tumukuba mutunuziza wano.
1: Mundi kunze nga simanyi kiddako.
2: We are the enemies of our business. Business joli na senga tukwata milioni atano banange. Netugamba netuzikwanga yongera mu.
1: Gamba tojiva mu jogo.
2: Yongera mu.
1: Yongera mu business. Olasoboro jigazia.
2: Biveke ebyo. Irata andikira okubuza magezi sozi. Kati mwe muline mutambula tambula ku bantu. Nina kasente kangi nafunye. Na yeo za nyiza kola mu chimazima ddala. Ndumubuza okola ati enkola. Lwaki toteka mukano kenyini kokola ebbangi nga
1: tachaso
2: mujulizi
1: era bwezi jaroza kubako kyagula kiritango wazifuna bwatu doctor oza lwachi twaitwebuza twafunye answer mu program weyo twaitwebuza lwachi abantu abatunda abafuna sente nga tebazikoleredde tebasobola kuzigaziya tebasobola kuzifuura nnyingi
2: yesebo
1: ensonga twagitegedde kworo twayogedde mu program namwe abalina business zammweze mukola webongera mu sende ne bagamba nti business eyo tujongeddemu obukadde 10 obukadde 2 obukadde 5 business eyo tosobola
2: mu basooka okubeera ku mwanjo nti nedda yego nanyiri business
1: musoke mundeke
2: alinda mu opapa kikakani yangu
1: kumunyonyolera byaddala oba musoke Mugamba eno business ngata manchi dako. Doctor Osingano muntu ayoze ngoye.
2: Lam.
1: Nga ayoze ngoro mukono mukono. Gena kunyumba winayoza. Nayoza no winakunganya. Ngeiba mukwatira capital. Wamongera mwobu emitwala atano.
2: Esebo.
1: Tasobola kutandika.
2: Awagula kitanda.
1: Kaka office mwasobola kukulira milimu.
2: Agula kitanda.

0: Kwa wano kumusuma wante matu nyingi labamu.
1: Yesibo.
0: Ogo, aguwa bantu wabamu aba jumping na bako nkurudi nga kukuzimba.
1: Mm.
0: Nga tipa nina kuza business.
1: Chicha.
0: Musuma kwa kwaru.
1: Suicide.
0: Kakati na hecho chichia mwachi no chetuwa gira kwa.
1: Naam.
0: Nti, tetuina manyago. Tetuina powers.
1: Mm.
0: Tetuina, tetutudi mwene birozi bafe. Kugazi ya businesses no zetuina. Tuagara kufuna business eno no kutya kuno by the way to diba titties ate omuntu yenana akora sente I know kubanga obutitizi simu kwano gwe
1: omuzira njofu kati kanu kagenda kuluma nnyo uliriza buruoba labantu kyenda ku kikumi abajeyo loan nga bagenda tandika business ebintu bya bibitwalidwa nga loan eyo teyenkana nkana milioni 10 Onteke devu, buluoba labantu, nagenda mubanko kujeyo sede za aloni, ni batu wala pichi yange, kati bali mkutu wala nyumba, bali mkutu wala chi. Aba yewola sent, ezita kula na kumi, kangamenti, nyumba ya milioni chikumi, aba yewola sent, eziri wansuwa milioni, muenda kukumi. Teri yewola sent, ntintese yo musingo gwange nga yewoze kimu kya kubiri ku echenka nankana ne sent ezija mu nyumba ye.
0: Nali mpayamu n'omwana omu bavuza boda boda nga tuwangana amagezi.
1: Naam.
0: Ne mugamba na ye, oli okigendere denti bana bannaffe mikwano gyaffe baganda baffe abatera okwewola abavuga boda boda ez'okumalayo. Nambuzo, ochimanyi nti osobola omalayo boda boda yu ngoina boda boda bi.
1: Hmm. Osobolo jimalayo bulungi nyo?
0: Nangamba, sichiroza angako.
1: Chitia, wabuza.
0: Nemu gamba, chiri mu mindset.
1: Hmm.
0: Chiri mu ndoza. Nti, fetukola, tuvuga boda zineza waka gazibatu gana tuzigule.
1: Hmm.
0: Nti, gotunu ulira boda yu na sente za munga gaza kusabaru na zo ina kuwayo, zo wayo wiki, zo wayo mwezi.
1: Mm.
0: Okole chichikuli bilozo. Ne mind your way na sesetuka. Kumanga chino chukua anochi beatinga.
1: Butere.
0: Di mind your singe sesetuka. Mm. Manya uge tukoze sa.
1: Mm.
0: Nugamba njagala male bode ino. Nga nyingi za undara.
1: Ino lubo jibwa inga
0: sinu. Ino nga weri jemvuga.
1: Nga
0: sabu ukurula.
1: Nemi ya kajineta
0: nji
1: jiguwa kunga nina pichi wazinda ba
0: ogenda kwesti nga nanti agenda tuwa tukezeka la se ebidi ebidi nijuwa mugaga uba gumushitunu
1: yesebo
0: usoro kwe gula
1: mm.
0: agenda jivu game yaka isato uba ebidi chitunu uba gumushitunu wae bakwala kusinzila kusinzila zoteka yu nemu gamba nti senga mu mind yo teka muku double inga nji guno mwaka gw'obuddu olwadde mazo genda mu buddu nkolera mugagga guno mwaka gw'obuddu bwemba nguvaamu nguvaamu nesumuludde enjegere nvaamu nange nfuuse boss nguvaamu nsumulula boda ndala nti bwemba nnaku savinga gumu kitundu kankolerere esatu
1: yesebo
0: nsuula wano omugagga ne nesuulire ewange eno jukira si yange Chovu la bazi tulemele na kachi choyoge deko.
1: Mm.
0: On the way zibaremele la. Kupanga focus sebe la kugumushu ndugu nukubwa musababu unaku.
1: Gwatika
0: kesira. Waruwa alamda. Abashita kata suwa biti inga. Adewa nange basajia wabi nyo. Atenu wogena mala woti na ulemele lwa.
1: Mm.
0: Nisi wabi. Guwa funza funa. Nye obo oshare mumbe aje tuchoge deyamu.
1: Mm.
0: Nti nse nsura wane ezo munga gazimu. Sende zezimu. Ninsura nwane ezange. Nwe nabandu wade chigenda kwangwa. Negoro yange, elinti wemva, wemala yeno, ngenda sigara njivuga, nange elinfune mfuko mga gamfune wenjua.
1: Au, omuzira njova uwe njini, njagala guwama nyu kutaputa ebintu bino murungi nyo kamala. Abatandika ebyenfuna business, waluwe mitindiri isatu. Abasinga obungi tetwagala jitambulira. Omutendero gusooka, gwe tuita time of planting.
0: Okusiga mwana agamba tuwela bila njagala okwato tebasiga nsigo
1: ebalinze makungula
0: tugere maso
1: oyagala toyagala omukozi yenaka story yingire nsi yokukola olina okudeclaringa time of planting nokutegera season yeyo nti newade nekuanga lino twewa ndijine miyaka etatugenda singa kusoso
0: wano
1: era walo unali ntunulira case emwe yo munnabi afuzo mugaba gamati yakola nnyo kino yet it was not our priority.
0: Doctor, but what about the Gamiaka government? Yemo, what about the Gamiaka Kumi? Government is taking your seat and your Kubiabulambus.
1: Ah,
0: Katima take a dent to be the most saint. Babi Tadioka man, Babi could be a cage fuba.
1: Kati owa kan katiro kwesa. Ndipatu gamba tukole chino. Na ye, we are going to do it according to schedule. Chika mo schedule wakitege demuru njiyo. E, yona tuvili na wano. Netu waga tuvikole okusinzira ku schedule. Nkyo mwa kaguno. Priority ya fechi.
0: Chichi.
1: Uh-huh.
0: Ye gwene company yo.
1: Eh.
0: Temuina.
1: Temuina. E, chichi ya
0: fecho. Chichi ya
1: oliku muyaga.
0: Oli yao.
1: Kakati tugami yeti. Wachipa ita time of planting. Wano oyagala toyagala olino kwe wayo obudde buli boyogeddeko nti omwana yena yagala okuyingira transport wewe obudde nti emyaka okuva ndi mmeka nti abiri mugumu emyaka musanvu gino ontegeje
0: abuddu
1: ngenda kukaka santi pichinzi kubisamu buteddiza
0: jabuddu
1: jabuddu sikuzimba mayumba sikukola kira kusiga
0: Mogaro get it, Korango Mudu. Cheba change to Korango Mudu,
1: wewe
0: bang your Korango Mudu.
1: Ogamet, you
0: know, Kalika Gamba and Toriango and Bagamba for the time sparing to Ginetan. Kambinga
1: Katuan, you get a morning. Omanin to Mana again, they were at Dubai. Nagenda Puchio, Nier, Mabio, Nabuna Nava, Miaka, Ena, Naguze Protein, Nakmo, Wamaka, Mulamba, Nibisana. Kumanga wali agenza mazo kutamingo wongo wenti kati ngenza kuziga.
0: Atiba mtuwe na muingira mu.
1: Bwakoma uwa neno, najane idea.
0: Mtuwe na muingira mu fear. Kanzeke wao, kena alaba.
1: Karuchi waita time yo kukola. Bumano kusiga. Atoli nota ni kukula bilira burunji nyo biosize chichi. Okubye kanya.
0: After planting, then
1: you have musanvu mazo jiga pichibizo na mnana zija uti ha kakati njagala zinesa tuzigenda mu delivery zinesa tuzigenda mu gundi zinesa tuzigenda bwa teno njaka okutandika okusiba okutunulira system eno jola fuba ni de leka kugamba akati ngabe mbadde nkola nabala bankolere nange
0: kanga
1: awotokode okukola tokode
0: oyagadde fuka kibosire
1: oyaga ngabo bado wona bona bala bajina wabo zimbone nawe
0: ogenda kudawo mangu mumbere
1: awodde mangu mumbere echo baba baga manda nyako pichi tano kati nasigaze mje ntambulira ko te yakola kakati patuma lokuva no mukukola tugaenda mu time yo kukungula sikulia
0: kukungula
1: okukungula ndisente zine ziveno sikutani kazimansa wabulo kunganya manyi twakugenda nga mukungula nga mulete ebijja ebijanye ne mubije mu rusuku ne mubiteeka ku chikutiye wakabalu abagire mwanyi bakimanyi
0: kadde no tekagama
1: eyo ni bayita kola sente tagwa malojja tuko lwanchia
0: fungiza
1: tukole
0: fungiza tukole
1: butono nyo na
0: bili mumuka
1: yesebo
0: bile betuogerako butono
1: busamambiro
0: Jango gazio wongo byenfuna jango gulirwe
1: sigazia
0: jango gulirwe obwongo mu byenfuna Doctor nchiddamu nze
1: yesebo
0: omuntu oyo akusaba omutwale ebyesatu bwa kubira akasimu banange baba kola boti baba kola boti mutusindikire kwata tiketi jimugulire
1: yesebo
0: te transport omumuwe ajja some ana agendo veno nga mutandisi nga ajja kusaba busa capital
1: nditata
0: omukwase akatiba ke
1: yesebo
0: agenda kuddamu fuka nsungi agenda kuyamba naye balala agenda kuba yamba balala kati abantu mbaweleze
1: yesebo
0: mbagutegele mbasindike mugunjuka omuchala aliyawo aliye kuswaba ganti wakabu butafumbisa kadomola kalamba
1: nganaji kuba mutendiza
0: buli kimu
1: kunza aliyagula buli
0: muweleze ko mugunjuka
1: yesebo
0: ategereho mu finance ewakatu kwato tutya mu byenyingiza sente okusigalawe waka tuina kubera abadibuzi ajja bitegera ze mugunjuka
1: Nakumezi genda kuberanga kumi ni nakumezi kumi na kumwezi kumina kuwa kwa kumi.
0: Tiketi ugulemu, mirundi ebiri.
1: Weekend ya mefuga, njaka lowe na wengo imi lide.
0: Wefuge monsa woyo. Wefuge.
1: Mitole jigenda kubera ebiri joku, wata kile wansiku Eke Book Center, jangu wano kuliception ya Pearl of Africa Radio. Genda walie chengera kusendi house. Kati ata wotuka, onibu kubabu kubisimu, badia kukulea delivery ya tiketi yo woli kubwere. Kubwere.
0: 0752 0752
1: 10
0: 11
1: 10
2: 10
1: 12 amanyeleta Muhammad aluna sozi
2: mwabali
1: ewala abali ewala kuba bukubi oko kusimu oko
2: ticket
1: yo baje kutegekere elinya bali wandike
2: bose binge
1: na kubiri
2: book your ticket
1: now
2: choose obulamu bwo jangu tusensira katale
1: fungiza tukole tobongo tagundi osobolira dalala osobolira dalala jangu tusensira katale assalamu alaikum
2: wa rahmatullahi wa barakatuh
3: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gyokufuna ensimbi giri luddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kula sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kula sente
4: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
5: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pearl FM.
3: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngawaluwe mne
6: Finance Trust Bank
7: tosubwa mukisa gwo kuwangula nechili extra
6: uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ka sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chili extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10
8: You're in the mix
9: Mawulire ku mawulire
10: Iliyafayo
11: All day long
12: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo
13: Yo.
14: Kuwino.
15: Munamasaka.
16: Yusuf Muhammad.
17: This your boy, right?
18: Umzandiga. Yewinisa.
19: Aliku kulari omuntu wa bulijjo. Aliku Pearl of Africa Radio. Wakati nga tuli mu myaka 15 miramba n'emyezi egigwamu nga tuli ku mpewo wano munda mu ggwanga erya Uganda kya mukisa mulungi nti kati tubuna ensi yonna n'ali e Canada asobola okutufuna n'ali e Bungereza asobola okutufuna ali Middle East asobola okutufuna bunnambiro wonna wonna wabeera ayagadde so ge gamu ku makula ge tutuuseeko mu myaka 15 ekyo nno kya nkizo nnyonyo nyini ddala Nashikaziri bili zokazi hude kusawa ziri kuminemu, unakulirudu wakutano, na kusume ziri abili murumu, mwezi suti mungu agasti oba gwa munana, omwaka omuganda lita daza, mkume bili abili mukaga. Kukalenda eyobu silam, inakusume ziri munana, mwezi suti mungu wa rabia li awal, oba gwa kusatu, omwaka lukumimbina ana mumunana. Nze Muhammad Yusuf Chinobe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yonna bakadde bange mwena mwena abatubudde kula aliyo muntu wa bulijjo mabere kula bantate muntu azika kumunjazika kumatu ni mugamba kana akadde katukawe ono mutabani wa fe muzukulu wa fe muganda wa fe abamba mpita mutabani wa nangi kale mwebale kula bantate baganda bange kwe muri na kukwasaganya mu ngeri emu oba enatugenda kutambula esawa ziri bbiri nambirira programu eno erimu obunyomero bungi nnyo nnyini ddala ate nga mukwano gwange buyigiriza ate era nga nkakasa nti gwe wenna wenna abataddeyo amatu n'ofumiikiriza n'olowooza ofunira mu ddala mu ngeri emu oba endala akasooka kaakano
20: amagezi lwombo
9: Richard Wombo one more program entanda kumacha
19: ali ku Pal FM muganda wanga ali kukula eliyo muntu wa bulijjo mu bulamu buno tewali bulamu bwa kakeka tebuli iyo ne wobo sali swala tano mu budde ate mu jama ne woba Qur'an usoma ekigero ekinene kyosobola okugamba omuntu n'akwewuunya ne woba okola buli sunna nabbi ze yatusomesa n'ogezaako z'osobola ng'ezisinga mu lunaku ozikola mu butuufu tewali atasanga kaseera ka kusoomoozebwa ky'ova olaba nti osanga akaseera k'okusoomoozebwa teweevumanga nti nze asaala nze asiiba ee Mungu n'ontuusa ku kino fenna Allah atugezesa atya Allah n'atamutya omulungi n'omubi omugagga n'omwavu Allah atugezesa era ebigezo ebyenjawulo oluusi ebifaanagana abagagga bafiirwa abaavu bafiirwa okitegeera fenna tulwala mu kategori zonna okitegeera tulwaza wawe njagala waliwo ekino ekikutuukako mu bulamu katuze mu bulamu waffe obwa bulijjo waliwo ensonga ezikutuukako mu bulamu obwo n'osika nekigaana n'osika nekigaana tulemerako naye kanono kayinza okugendako nnyo eri abafumbo teweka kanga nnyo osika n'ekintu n'ekigaana maama wange taata wange kite okwewala ebiddako w'osikanga ekintu n'ekigaana kite oba bya bufumbo oba bya bizinensi oba byankolagana wakati wammwe kakasa ennamba kati esinga eriko akiristi tuli bantu bakulu tosikanga ekintu nekigaana naddala ku sayidi ey'obufumbo n'okiremerako kireke olijjo nakufeesinga nagamba wayendeka nakukoowa ebbanga nno n'omulemerako muleke n'obeera mu bufumbo emyaka n'emyaka naye ng'ensonga z'ekikulu teri lwaki osika ekitajja lwaki osika nga gw'osika omulaga nti yeggwamu egula why eva mwaka ku mwaka muba mukwekuba nemwekuba kiki yes si kyangu naye siggwa asoose tunuulira amabujje tunuulira amakula obulamu kyekikulu lwanirira ekyo lwanirira amabujje go ng'osoose protectinga bulamu bwo lwanirira amakula g'obadde otuuseeko ng'osoose kukuuma bulamu bwo ng'omusajja bakuwooninga okufumita ekyambe lwaki oddayo eyo ekiro amaka tetuganyigago toyina osobola kwesigamako nga wogonjoola ensonga omuntu nabagamba omuntu waaba anyiiza ayogera nnyo ebituufu era ye oli wagamba tuli wabadde busungu aba akulimba nga yamaze edda okukulangira yamaze edda okukuwooninga nti soli wabadde busungu ebiseera ebisinga omanya omuntu ng'anyiize kikyakulowooleza nakikyasobola okukola bakusuubiza ebyambe bakusuubiza obutwa sigumusa ebiri naye olemeddeko maka gange kale ojja kugala ekalwampaka ng'tumaze okukuteeka wali musanda anti kyoyagala there is plan b buli kimu kiyina solution tuula olowooza osabe allahu omwebuuzeeko buli kimu tosika kitajja woolaba obuzibu lwaki okakawo lwaki okakawo Amaka yes gago wagazimba yes tewali aganyi jangula baba ndabye misana jangoba labo boyino busobozi weyiye walala omusajja labirida buli kimu geza ko kuma lwacho ulaga kibayita bidi bidi mukufa mwalengedde byabadde bitambula mawulire juzi era n'abanyonyola nga banyonyola bakulaga nti obutabanguko bubaddewo lwaki olinda okutuuka ku sseeryo omu ku mmwe kuyina okubaako eyeefuula omusiru obufumbo busobole okutambula obulamu busobole okutambula osobole okwekuuma ng'oli mulamu oba weekengedde omukyala nti omusubiramu okubaligabaliga muleke ewaka togenda tolabirira buli kimu ensonga ziri sooka ozeenenyeemu olw'obulamu bwo okwekuuma okwekuuma gw'omukyala buli kimu bakikoze kyonna kiki ofaaki era notukana okugamba kale kanfiire wano okakasa are you sure oli redi okufiirawo tosikanga ekintu ekitajja ebintu bakola bikole ebintu bakola bikole eyakuwa akutuusizaawo akyakwagala era ajja bikuwa riziki yo yonna ajja kugikuwa olaba ekiganyeganyeemu sooka okyenenyeemukko kigonjoole nga obulamu bwo osoose bukuuma muyombi omuntu ebbanga n'ebbanga muva kwekuba mwekubye mwekubye mwekubye ndate mpa ku kyayi oli ayinako obusungu bwe mpa ku kyayi saba Katonda wakati naawe nga oyina measures zoteekawo tosika kitajja oyina enfunda zosimattuse nyingi neera olemeddeko neera okyalemeddeko nti nkuuma bintu byange tujja kukuziika obireke anti kyoyagala sooka okuuma obulamu bwo si egwasoose otutuuka mu kaseera ako maka mangi ogalaba bikomera ebizibu mu ebiri era gwe agamba nti nze nja kujja ndabirira abaana bange emisana naye munnange ekiro neeyiye wembuyiwa olw'obulamu bwange siggwasoose siggwasoose bangi bakola ekyo omusajja atuuka ewaka neyebaka mu mmotoka ye ate nno bambi ebiseera ebisinga mubawaayiriza nti amayembe gaamugaana okwebaka mu nnyumba nedda akuuma bulamu bwe nina omuzikiti ogumu gwe nabeerangako edda nga sinajja ku pal naye ng'olaba abasajja bavaawo saawa ttaano mukaaga emmotoka zaabwe ziri wali zipakins bavaawo ttaano mukaaga nogamba yii mungu enjagala ginjagala abaana bange naye ng'oli ku mirimu okola kati ono akola ki wano naye munnange ng'agendera kwebaka mu mmotoka agenda kusula mu mmotoka ajja givuga atuuke mu kikomera kye apaakinge mu galagi oba ebwerwawo amenye omutto yeebake alinaokati oyo afunyeeko oba wasula abalala batalina mamotoka musajja wattu n'omusanga mukazi wattu n'omusanga ali mu bisenge by'abaana gyakukutira eyo gyeyeebase mu ddiiro mu ntebe peweefuuwa akuuma bulamu byolaba tofunamu kyakuyiga lwaki olinda ku kaseera tosika muguwa obulamu bwo kyekikulu abazadde bakugambye mwana wange sooka ojje genda genda ogonjoola ensonga zo nga weekuumye abakyala bo mbalaba waliwo akadde katuuka n'akola ekintu naye nakyejjusa ng'amaze mbadde mukimanyi basajja bannange nakole ekintu nejjusa nga amazi okikola olinda kaseera ako mukyala gwe oyo omusajja omusobola akuleka bulisi okakasa omusobola tomusobola tomusobola yadde nno akuleka bulisi naye anaakuleka pakadi huyo wanyiga akwata mayinja wanyiga akwata jambia akwata bwambi ayasa buli kimu lwaki okkiriza otuuka okugyayo enjala mu maaso g'abaana omukomu afuuka omusiru yeetegulemu nga wonoonya solution endala musobole okwetereeza naye obulamu bukye ekikulu tosikanga ekintu nekigaana tosikanga ekitajja koza amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo tumala kulabako ojja kumala kulabako naye nga tugenda kukusaalira weekange ng'oli mu ntaana anti obadde olinda kulabako byebyo
16: inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiddirize ng'otandika olunaku mu program entanda kumakya
17: naam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين تتنرز الله سبحانه وتعالى نمتنا مجفو أبتر مكين لفونا تمسوانا تمجيلا سوكسا سنمين بكم كانوا فمرونجي بك محمد صلى الله عليه وسلم تسوى الله تمجيلا أسمي بالصحابة من كانوا جنب بك محمد صلى الله عليه وسلم نفت مسوى الله تمجيلا أنت أتوانك أزي مسلمنو Natu chanu badwe na wazanabe abakiriza. Allahumma amin. Kwanuka fumulunja atuuliriza. Kuchikumu musambu katonyezi muenda pal FM. Ekularumu tuwabuli jo. Nate Allah subhanahu wa ta'ala. Urowi inzawe nente katika yenonji. Azimu natu sisinkanya. Kumkutu guno. Mukasera kafeka na akatu wewa. Nemikwanu jafawarunji. Hawa testesi. Elaba nangini mkutu guno. Amanyanzi. Sheikh Abdul Hakim Ali Chifembe Allah gwasobosezza mukadde kano nate okuddamu okubajjukiza ku ebyo byoteekeddwa okujjukanya nabyo omulungi atuwuliriza tutambulira mu kitabo kyaffe ekya mukadde waffe ow'ekitabo ekiyitibwa nti Adabun Islamiya ekya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdurrahman Sahibani era kitabo kino tuzze tutambula nga tulaba empisa kitabo kino kirimu mpisa za busiraamu omusiraamu ateekeddwa kweyisa atya ataaliwo twatandikira ku mpisa z'okusaba empisa nambemu gye twatandika nayo twazzaako empisa ez'okusoma Qur'an empisa y'okusoma Qur'an empisa y'okusatu yali enneeyisa y'abafumbo ababiri leero tuli ku mpisa yakuna eyitibwa nti adabu al aklu washurub empisa z'okulya n'okunywa twalaba ekitundu ekyasooka era twatambulira ddala mpaka ku kanyomero oba namba 5 mu kanyomero akaaliwo mu bunyomero waali mu mpisa z'okulya n'okunywa kiranga bwe twakoma okulabagana omulundi oguwedde twagamba nti omuntu ono yenna agenda okulya emmere alina okutuula nga mwetoowaze entuula omuntu alina okulya atuula mu ntuula ki twagiraba mukkirize olw'akadde kano akatini ke tulina tugende mu maaso n'akakunizo oba n'akanyumero ak'omukaaga mu mpisa ez'okulya ayarda bil mawjudi min at-ta'ami wa an la yu'ibahu fa in a'jabahu akala wa in lam yu'jibhu taraka li hadithi abi hurairata radiyallahu anhu قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه ترك حديث سامو مجتبو أبو داود ممبسا أبا مكانيو ملاقو مكاغا ممبسا زوكريا gamanti osime echo chofunye muchokulya kwa muchokunywa sima necho chofunye muchokulya muchokunywa wanzo kwanga gubadde oyagala kulya muchere na oba kulya nyama naye Allah nga yakusimira olunaku olwo ina kulya kaunga mukene numonde nebirala sima necho Allah chakuwadde kuba kyakutegekedde nga kyamanyi obulungi nti kye kirimu emikisa gye oba kye kirimu obulungi era tuvumirira mmere tonyooma mmere togireka mmere mwebange ekusanyusizza okugirya girye mwebange tekusanyusizza gireke Abi Hurairah yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama teyanyooma teyakkakkanya teyanafuya mmere yonna kebere nga era efaanana etyo bwefaanana etya omubaka bwe yajagalanga emmere eyo yagiryanga bwe yalinga tajagalanga agireka naawe ompuliriza omulungi emmere gy'otaali tugivuma togigerega tuginyooma togyogera ku bitali birungi kuba olwaleero ogerega akalunti kabi naye ng'ate waliwo oli nga akali we katabeera ku mmere oba ku mukono ng'akalunti kaliiko ogwo mukolo guba gumusazi olwaleero ogerega ekika ky'emmere kyonna n'olaba nti muntu ategeera ali ati mmere yo ng'ate oli gw'olaba nga ye gw'olabanga emmere etajja mu bwongo oba etasaanidde kuliibwa nga ke kamerike kwafiira abekito emmere gy'otaale togyogerako birala byonna gyereke nga bw'eri kuli ku 17 9 pal FM nga tujjukanya ku mpisa ez'okulya tuli basiimu era tuli basanyufu era tuddamu nga tusima nga twebaza bannannyini mukutu guno abaatuteerawo akadde kano okuba nti twejjukanya ate nga tetwerabidde mukwano gwange gwe tubeera naye mu situdiyo wano okubeera nti tubatuusaako akaseera kano oba akanyumero kano tudde kukanyumero ak'omusanvu mu mpisa z'okulya n'okunywa an yakula maa ghairihi min daifin wa ahli au walad au khadimu li khabar agamba nti an yakula obanga olya emmere eno lyako n'abantu abalala na tolya wekka lyako n'abagenyi oba abantu omu makaago oba omwana oba omukozi obujulizi tubujjawa waliyo amawulire agava mu kitabo kya budawuda ne Tirmidhi tumbaka yagamba nti ijtamiu ala taamikum nti mukuŋŋaanirenga ku mmere yammwe mubanga mulya muliireko wamu katonda agenda bateramu omukisa tuwulirize omulungi ekyokulya ekyolya ng'oli omu kituufu okkuta era ofunamu naye kiyinza okuba nga tekiriimu mikisa tekyenkanankana nakyakulya ky'olya nga muli babiri muli basatu tekyenkanankana kyakulya ky'olya ng'olyako n'omugenyi oba n'abantu baab'omunju oyo oba n'omwana wo oba abaana bo oba abakozi ampuliriza omulungi abakozi b'ewaka bangi nga tubaleka tubasuula bbali ye emmere gy'alina okulya emmanyiddwa gy'obeera nti baagimuwandiikako nti gy'alina okulya obanga oguze akanyama n'omukozi lyako naye ate kyewunyisa nti abakozi abo bafumba emmere gye tulya naye ate oluvannyuma lw'okuba nti agifumbye n'ejja bulungi n'omwerabira era ye omusuubira nti akanaaba kasigaddeku kanaalya ate nga naawe weemanyi ng'okulekako emmere tekitera kuba kyangu kati anaalya ddi kanyama ako atuwulize omulungi bwe tuba tulya kirungi tuliireko wamu nazzi kuno nga baba bajjula emmere twatuulanga wamu twatuliranga ku lujjuliro maama nga ajjula emmere n'ateekawo olujjuliro kwe tuliira ffenna abaana nitata n'aliira wali oba ne bakulu banne fe olwaleero enda yaffe buli omu aliira mu kasowaanike buli omu aliira ku wabaatudde ekyanki obukodde ennaku zino buyitiridde omuntu agenda mu wooteeri ye yamanyira emmere bwagigula ateekamu fooko n'atamula n'agenda tulyako katini emmere endala n'ogimala gisula kasasiro naye oba wamanyira okulya ne banno akasowaani k'oguzaako omanya nti kaliibaako abantu abiri abantu basatu nabwe kityo bwe tuba tulya tulyeko ne bannaffe abagenyi baganda baffe mikwano gyaffe abaana baffe n'abakozi tuli mu mpisa z'okulya. Akanumero namba bbiri, jjukira twagamba nti mu kulya muno mu mpisa z'okulya mulimu obunyumero bungi. Akanumero akasooka adabu makabula al-akli kutubadde, oba tugiyite nti a empisa nga tetunnatandika kulya makabula al-akli, era zonna ze tubadde tutambulirako obunyumero obwo omusanvu bonna tubadde tutambulira ku ki, ku mpisa nga tetunnatandika kulya. Era obunyumero obwo bonna oba bye tubadde tulaba okuva ku nnamba esooka mpaka musanvu, jjukira esooka twalaba nti ky'olina okulya kinakuwanga kirungi. Namba bbiri, olina okuleeta nneya n'omalirira ng'ogenda okulya ng'onoonya mu kusimisa Allah na kutya Allah. Ekyokusatu kyali nti okunaaba engalo zaffe nga tetunnalya. Ekyokuna kyali nti okuba nti emmere yaffe tugiteeka ku lujjuliro oba tukiyite nti sufra oba kakapeti oba akakeeka oba akawempe. Namba ttaano, twagamba nti olina okutuula bulungi ng'olya emmere ng'oli mwetoowaze. Namba mukaaga, tulabye nti olina okusiima n'ekyo Katonda kyakuwadde mu kulya. Namba musanvu, nti yaako ne banno, ezo zonna zonna mpisa nga tetunnatandika kulya. Kati tudde ku paati, tube ekitundu ekyokubiri kye tugamba nti adabul akli athnauhu, empisa z'okulya nga tutandika, yaani nga tuli mu kulya, ziri zibadde nga tunnatandika, kati wano nga tutandika okulya tulina kweyisa tutya? Akasookera ddala mu kanyumira ak'okubiri nga tutandika okulya, ayabda ahu bibismillah, olina okutandika emmere n'okulya ng'oyogera kiryamu nti bisimillahi rrahmani rrahim. Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha akala ahadukum, bw'abanga omukummu ali mmere ng'agenda okutandika okulya emmere, atandike ng'asoma ekigambo nti bisimillah. Bw'abanga yeerabidde okusoma bisimillah n'ajjukira ng'ali mu kulya emmere nga yeerabidde okusoma bisimillah, akyogere nga nti bisimillahi ku ntandikwa ne ku nkomerero. Yogereza bisimillahi awwalahu wa akhira, gwayeerabidde okusoma bisimillah. Naye nga weerabira otya okusoma bisimillah ogenda okulya emmere, nsobola okwerabira kuba okwerabira kya buwumbwa. Naye abasinga okwerabira beebo abatakyemanyiiza nga ye atandika butandisi gw'omusiraamu gwampuliriza ogenda okulya emmere oba okunywa, teweerabiranga okusoma nti bisimillahi. Twasomanga hadithi nga tukyali batu mu hadithi ezisookera ku nsamillaha, soma erinnya lya Allah ng'ogenda okulya emmere, wakul biyaminika, olese n'omukono gwo ogwa ddyo, wakul mimma yaliika, oli n'emmere kuli okumpi mu maaso go. Bonna basoma baby class top middle P1 P2 hadith twagisomera, tukyagisoma era tukyagisomesa. Katutandika okulya emmere nga tusome bisimillah, kuba buli lw'otasoma bisimillah shaitaani yesooka ku kyokulya ekyo n'otakifunamu mpeera. Namba bbiri, mu mpisa z'okulya emmere nga tutandise okulya, agamba nti ayakhtimahu bihamdillahi ta'ala, era obwo oba omalirizza okulya emmere malirizanga n'ekigambo nti alhamdulillahi rabbil alamin, nga weebaza Allah subhanahu wataala akusobozesezza okulya emmere n'etakulakira n'etakutuga. Namba nji nnyo batandika okulya emmere, agenda okumaliriza okulya emmere nga teyeetegeera, n'abamu nga tasobodde nakugimaliriza, n'abandi nga n'emmere gyalidde yennyini nnyini emufuukidde mulakidde, abamu babakwa bikonde, abamu babatwala mu malwaliro, neggwe muddu gwe Allah gw'asobosezza okulya n'otandika n'olya, essuwaani n'ogiteeka wali ne bakongera n'eyookubiri, kale konna k'olidde n'okamaliriza bulungi lwaki tomwebaza? Wakito Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna bw'aba ali emmere agambe nti obanga amalizza okulya emmere, agambe nti nebaza Allah wange oyo asobosezza okulya emmere eno, obusobozi tebadde bwange naye wadde busobozi bwa Allah subhanahu wataala. So obanga omalirizza okulya emmere gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyokusatu, mu mpisa z'okulya emmere nga tutandise okulya emmere, an ya'kula bithalathati asabi' min yadihi alyumna wa an yusaghira alluquma wa yujid almad wa ya'kula mimma yarihi la min wasati alqas'a. Agamba nti bw'oba olya emmere gwampuliriza omulungi ali ku kikumi musanvu katonyezi mwenda, bw'oba olya emmere liisa engalo ssatu kitegeze wano tubate tuvunanyize wabanga tetuka kati wako kulisa zino foko obawuma obajiko lisengalo satu zeziriwe ngale satu kyekigalo kina kisajja noludirilo kigalo kisajja nololo wakati zengalezo satu ngukwata akatole boti ndoza gezesa amola be dilo luge kigalo kina kisajja nolugalo oludirilo lugalo olusajja nololo elogalo olwa wakati ezengalo satu zikumala bulungi nnyo okulya naye nga ziri ku mukono gwo ogwa ddyo kitegeeza bw'oba olya tuliisa engalo satu ku mukono gwaffe ogwa ddyo tetuliisa kiwatu kyonna nga bw'okwata emmere n'olyoka n'onyiga n'onyiga n'onyiga n'okubamu n'entoli gira ki engalo satu z'oba oliisa ekyokulya kyonna agamba nti wayusa gwira lukuma naye ekitole kino kifuula ekisaamusaamu nga kitini tokwata kitole kinene bw'oti ekikwato kyo kyonna n'okikwasa n'okwata ekituli ekyo engalo zino essatu zenkanankana bulungi n'akamwako oba n'omumwa gwogera okuteekamu emmere eyo buli lw'osusa engalo ezo essatu kyo kitegeeza nti ogenda kwasama nnyongoolya buli lw'oyasama ennyongoolya bangi b'ogenda okunakwaza naawe kennyini nnyini omubiri gwo n'omumwa gwo allah yagusettinga nga gulina ekikoma wegukoma nabwe kityo buddira ekitole ekyo nga kisaamusaamu ekitole nga kitinitini kijja mu ngalo ezo essatu kikusobozesa bulungi okulya obulungi era bw'oba olya emmere girye ogigaaye bulungi mpuliriza omulungi gaaya bulungi emmere gy'olya kitole ky'otadde mu kamwa okigaaye bulungi olyoke okimire weyakkula mimma yalihi era lya ekyo ekikuli mu maaso go sisose ekiri wakati mu ssowaani naye ekikuli mu maaso go era ssowaani togifuulanga ensi nti ensi yeetooloola olyoke oleeta ekitole oba ekifi kikudde mu maaso go nedda eyo kyennyini ekiri mu maaso go ekyo nno kyekirimu emikisa okusinga ate ekiri mu maaso g'oli wananyini kuteekateeka mmere yo allah subhanahu wataala yateekateeka ng'ekikutunuddemu kyekisinga okuba ekirungi mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadithi esa mu bukhaari ne muslim yegamba nti ya gulaamu nsamillah muvubuka gwe mwana gwe sima bisimillah ng'olya wakul biyaminika era liisa omukono gwo ogwa ddyo wakul mimma yaliika ya ekikuli mu maaso ge maaso go yatuuka n'okutugamba era mu hadithi muttafaqun alayhi nti albarakatu tanzilu wasata ta'am fakulu min hafatayhi wala ta'kulu min wasatihi nam nti emikisa gisinga kuba mu ekyo ekyokulya ekyo ekikutudde mu maaso go oba ekikutunuddemu tulya emmere nga tugiriza ddala nga tusinziira ku ekyo ekituli mu maaso gaffe naye ate atugaanye okukwata mu ssowaani wakati ng'olya oli wekka wali ne banno eyo empisa yakulya nga tutandisa okulya empisa eyokuna eyokulya nga tutandisa okulya emmere anyalaaka asabiahu qabula masihiha bilmindiri au ghasliha bilmai tulina okukomba engalo zaffe kino kankiddemu abatuuliza awalonyi ku 19:9 FM gwe wonna ali mmere engalo zo zikombe bulungi nnyo nga tonnazisimulako nakatambaala oba okuzinaabamu oba okunaaba engalo zo tulina zikomba bulungi zo ezo ezigenzeeko emmere kuba bujulizi omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadithi esa mu kyalo kya abu dawuda ne tirmidhi agamba nti idha akala ahadukum ta'aman bw'abanga omu ku mmwe alidde ekyokulya kyonna fala yamsahu asabiahu hatta yalaquha tateekeddwa kuba nti engalo ze zinaakola ki azisiimuulako wabula asooke kuzikombanga engalo ezo oba wabeerewo omulala azimukombera engalo ezo yes oyinza okugamba nzaalidde ate omulala azikomba atya omulala kisoboka bulungi nnyo kwaba abalya mu ndya erimu emikisa fenda gye tulyamu munnange olabanga engalo ze nkyafu era otukana okugamba sooka olindeko nnabe mu ngalo engalo nkyafu kitegeeza ky'ova okulya kikyafu tekisoboka engalo ezo kuba kiki ekizifudde okuba enkyafu nga ate kyolya kibadde kituufu olidde kaceere olidde kawunga olidde bijanjaalo oba olidde ennyama kati ennyama gy'olidde ebanga ebadde nnungi ngaebadde halaali di engalo zweziweera nti nkyafu nga ate watandise nazo ng'onaaba mu ngalo naba kito tukomba engalo zaffe nga tetunnazisimulako oba tetunnaziyisaku katambaala oba okuzinaabamu ekyo nno kikulu nnyo nga empisa z'okulya nga tutandisa okulya namba 5 idha sakata minhu shaiun bwe wabeerawo kyonna kyonna ekigudde ng'olya Naam. Agamba nti azala anhu al-adha oyina okukijja kwa ettaka eryeri oba ekyo ekikyafu oba ekyo ekiriko bw'oddamu n'oli ekyo kiba kigudde. So munnanga mpuliza omulungi. Obadde olya paani, obadde olya kamera, obadde olya kyonna kyonna ekigwa wansi tokireka. Tolekera shaitan omukisa gwonna. Beera ng'okiggyawo obeere ng'okirya. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hadithi mu kitabu kya Muslim. Yagamba nti bwe wabeerangawo ekiba kigudde kw'omu ku mmwe ng'obadde olya ne kigwa falyakhudha. Kijjeewo walyumitu anha al-adha. Kijjeeko ekyo ekikoso ekyo kiriko falyakulha. Damu kirye. Wala yadaaha lishaitan. Tukirekera sitaani. Ampulizo mulungi. Bw'obanga oli emmere n'okusimattuka n'egwa togirekaawo. Togeza. Gijjeewo ogisimuleko ettaka oddemu ogirya olw'ensonga nti mmere weeguddaawo. Tewaliwo kyetegese nti egwe. Okuggyako shaitaani. Era togirekaawo n'akaseera kano olugabo pajjawo ogisimuleko girye. Nkakasa abali abakwetodde bagenda kugenda nti musajja nga talina mpisa, ng'alina amaddu. Oba tumwongere. Bo kye balowooza kirira kuggwa ate ky'olowooza olw'ensonga nti ggwe obeera ku Pal FM n'owuliriza emisomo bwegiti. Kiba kitegeeza toliira balala, tolekawo ku abalala. Gw'olya ng'omanyi nti bwetwalaba nti olya kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe Allah ayagala ekyo ofuna empeera nti

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyoneri kuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona Akole wabari ham.
2: Chuwende. Ite chikakasibwa. Kubomu kaka ngini kuzomu zikumi oktopa. Wamane sani ngini kuzomu zikumi narumu. Fongiza kukole wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Kula kula nyati. Nikusigali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yuko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zoru yo. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubira Kukalemu House, ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabili zo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwe bidarabi nje, nkugambi chuwede, fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa rebili joka, booking katikiti yukate, ngoita kunoti musambu tanu bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuvichai, Everyone, Women Movement Events.
3: Nkuba zambuko, zejazo kampunya, atobu langira wamuhafu, kwe koreda, fungiza tukore, mu program, etuliumukeze.
4: Si, sobola kusibi anjala munange. Sobola kusibi anjala na ye. Chiba shirunji newe janjaba. Endwa deziba zikuluma, Ronald Rulendo wazo vuhuli avulonji, nuhoso ulo kubanga atokola. Mbrobe na ngolimu rade, emi mtachisi watambula avulonji, na wamu kama huo, asokana yevu za nagamba chichikso. Mbrobe na ngwe naka munguluza, tasowe ya kubira ngukosentratinga kumirimo, orensonga, nti obera otawanyi zibwa. Mbrobe na ngwe naka pressure, ulikasera kakukika kutawanya, baka mabu tasowe ya kubira ngukula avulonji, emiri mjava kama huo, orensonga, ulikasera umtima kukutondoga. Nadela wana bagamba nsobola kola under pressure tosobola kola under pressure ngo ina muka pressure ngagwe obango ina muka palpitation mugwe osobola kola soka ne wajanja babulunji bajja kuitoma gukogweri mutegera oina soka ne wajanja babulunji nyo no sokwa owona olo nokola emirimu ne gitambula bulunji kubuza konze mu mbeja Frida tuli mu program tulio mukeza kanyumira katugenze muka kufungiza kukola katukole ngate tusose kwa janja ba mustere za pale FM nakola lero amachago nakola lero ndi ne doctor okuvamo mova Reagan na sorry na natural research bakula massage bajanja bisenzi janja bajene yokunona mu butamu mubiri okujja mu kasasira ebichafu chafu betulira mu mere betulinywera mu byokunywa na kujanja banga kosa reflexology na aromatherapy nenze janja ba eyenja ulo sanse okulaba ko masawa wasu zote ya sebo
5: nasuze bulungi nyabo mumbeja bagamba bulungi sebo mumbeja katunda yebale kukuuma
4: amen
5: nawe omuliza palo FM sawa zino ngandi nawe mudajigete zali nyingi nyo nkulamusiza nyo ddala naye ekigendeerwa kya ferali tujja wano twagala mbere balamu ddala so si balamu ddala
4: Yeah.
5: Onzo kuba nti oli mulamu era ng'osobola okubaako engeri gy'otambuzaamu obulamu nga weegumya naye ng'ate oyongera kuleeta buzito na kusajjula ndwadde kusirikiddemu okumala ebbanga eddene togaziya mulimu gwa ndwadde togaziya bulwadde kuba wano ku initial stage ku stage esooka kitwanguyira naawe kikwanguyiza okubira nti ojjanjabwa n'otasaasaanya nnyo sente nnyingi na kubira nti ogenda awantu ne bagamba sente n'odduka emisinde ampuliriza omulungi tuli wano lwaki twagala nnyo okubira naawe twagala nnyo okubeera nga otaasibwa abantu bali eyo olwaleero nja kukwatagana nnyo n'abavubuka kuba mmanyi abavubuka bamaze okuwummula Naye n'abakyala era mwe bali n'abakyala abalina endwadde za ulcers. Ulcers nyingi nnyo ddala abaana baffe bakomyewo okuva mu masomero. Abaana omulaba kwezinga, omulaba kwenyola, oluusi tayogera naye nga baba beetaaga kukebera. Reagan tukebera. Reagan tujjanjaba. tuina eddagala erisobola okuyamba ampuliza omulungi ng'oli eyo nga wandyetaaza okubeera ntutambula naawe Regan tuina wetusangibwa teruli batembeeyi amazima aba otuuka ku ngalabi ya Kabaka awo obanga aserengeta adda ku luuyi luli olwerubaga ku ddwaliro wakati awo waliwo Red Cross ekyemmanga Red Cross giyise naye ate era opposite wa Red Cross waliwo petrol station bagiyita Stabex petrol station nga wakagiyisawo katono ennyumba bbiri zokka Stabex eyo tugikozesa nnyo ng'endagiriro awo ogenda kulaba ebipande ebinene ddala n'oluggi oluggule side ne side we wadi Regan Natural Life Massage and Herbal Center tujjanjaba nga tukozesa emmere tujjanjaba nga tukozesa eddagala eryobuto tujjanjaba tukozesa Natural Treatment Systems oba enkola eya eri nacho naye nga tukebezesa n'ebyuma ebyuma byaffe ebisobola okulengera buli kanyumiro konna akali mu ndaayo nebirengera emisobe egiyimiridde nebiraba olubuto n'ebyenda ebyo amawuggwa omutima n'ebitundu ebirala bingi nnyo ampuliza omulungi njatubeera nga tutambula nga mumanyi nti tusangibwawo naye nga wandyagadde ng'oli eyo ogenda kubeera nga otweyambisa ng'obadde n'ekirwadde abamu balina stroke z'abagongo bazadda ng'ali eyo talina bwekyusizo nkwegayiridde kankwegayirire jangu tulabe tusobola okukutaasa tomanya oyinza okusimba ate era n'owuli emirembe
4: tassa
5: mukono oyinza okuwulira emirembe okusingako nga bobadde ampuliza omulungi nga gwogena twegattako ngero oyina ebirwadde ebyo ebyenjawulo byesijja nnyo okukoonako olwaleero ndakuwa omwaganya gumu obeere ng'ofuna ennamba eya simu kubanga nkulagiridde wetusisinkanibwa ampuliza omulungi ennamba ya simu yaffe gikwate obeere ng'osa otwebuuzaako iyo yakutwebuuzaako kutubuuza bibuuzo bikwatagana na mbeera ya bulamu bwo tubeere nga tusobola okukwatagana ng'abooluganda abataasa obulamu eri 0748 5258 7898 eyokubiri eri 0765 3262 6692 awo oba otuuse kuliganiya okubeera nti n'abasawo bakufuna ne bakuddamu ne bookuba essaawa zino ampuliza omulungi olw'okuba nti nkugambye nti abaana baawumudde naye nkubiriza abazadde mwenna abalina abaana oba pulayimale oba sekendure oba institutioni yonna abaana balina ekizibu kya alusaz alusaz ziri mu baana alusaz ziri mu bakyala abaami twegumya naye naffe tulina alusaz by the way alusaz zittira ddala si kulwaza bulwaza alusaz abantu abasinga obungi bafudde lwa alusaz kuzizanyirako alusaz zigayalirira ne zibeera nga ziva ku stage esooka ne zifuuka kansa bagenda okwagala okukalakata ne bakubya ebifaananyi mu ndeeri ng'amazima amawa gakutte nnyo gakutte ekibembe tokyasobola kubeera nti owanirira ebyenda n'okuwanirira emmere egenze mu byenda ampuliza omulungi nkusaba gwe ayina alusaz nga oyina mu obuzibu bwona owulira olubuto lwokya nga lukwokyerera obadde olina kyolya n'owulira nga obanga asuddeyo kamulali nkwegayiridde jangu bw'obanga tolina kitegeera bulungi naye ng'olaba olubuto lwo amaziba lulimu okwokya n'omuliro omuyitirivu nnyo gwinzoba si musujja jangu tulabe betuyinza okukebera tutegeere ekika kya alusaz alusaz zirimu ebika ebyenjawulo era abantu tebakimanyi nti alusaz ziweza ebika ebiwera omusanvu naye alusaz ziweza ebika musanvu mulambirira naye alusaz zisinga okutawaanya abantu zebasinga okumanya zeze zibeera mu kyenda ekitono ekyenda ekitono duodenum abantu abasayansi bebakiyita oba bana science bachiita duodino kati mumbera bwetyo bobango yagala okubera ngo manya obulambo na alusa sizo ina nkusaba osobo kujja no okeberwa ngugaye tukebera ngatukebeze ebyuma byaffe ne tutegeera oba genda awantu wonna obere nga tomira bumizi makerenda buli lwowuliranga alusa zimazo sanuka ojja kuddamu oli ettooke ojja kuddamu oli ebijanjaalo ojja kuddamu oli emmere gyeba tutakyalya ampuliza omulungi tuyina ekika kya alusas kye baita stomach alusas ezo zibeera mu lubuto mu byenda munda ne wabeerawo osifoga ezibeera ennyo mu bulago ezo zikwata ku bulago ne zibeera nga ziteeka amabwa mu bulago oba awakiririra emmere ampuliza omulungi wawo mouth alusas ezo nazo zibeera mu kamwa ne zitonda amabwa nadamu baana abataba aba primary nga takyasobola kuba nti asobola okulya emmere oba okulya ekintu kyonna ogenda okulaba nga abugaasaagala kulya naye nga alusas ezifuuse nga zamabwa go gali munda geekwese eno zibaita tensolites ampuliza omulungi osobola okubeera nti okeberwa waliwo alusas zibaita venus alusas ezo nazo mweziri bwogenda wawo ne alusas ezitibwa pressure bazita pressure ulcers era nga omuntu yenna olwali atambulira ku mutimbagano ng'ogenze n'okugulinga ulcers ebika byonna ogenda okubanga ojja biraba ziri ebika musanvu naye nga ebika ebisinga okuba ebyomutawaana byebika ebyomubyenda ampuliza omulungi saagala obeere ng'oli eyo weefunya weekuniza era weegumya nga olumirayo ku taabu emu oba ku ddagala ku kerende erimu n'ogamba nti kati kampeweddemu okukuba kugoneza alusas tulina eddagala eriyinza okukuwonyeza ddala alusas n'ozifuma tusobola okutaasa n'obeera ng'ekyandibale ng'ekizibu kyo kimaze okubeera nti kikomekerezebwa ampuliza omulungi olwaleero singa ositula omwana oyo oba ajati ne weesitula nga obadde kyekizibu kyo totegeera lwaki olubuto lukuluma nkusaba jangu olwaleero otegeere oba ku basimu ampuliza omulungi abantu abamu ng'obadde ozze waffe tulabye abantu bangi balumiziddwa emigongo nga ndese alusas emigongo gitawaanya abantu omugongo ne gumulumira omwaka n'okusobamu naye n'abeera nga agendera mpola nga bwegumya obulamu butambule naye tosobola kugoneza bulwadde nakugaye nti lwokuuma obulwadde ne bubeera mu ggwe okumala ebbanga eddene okomekereza nga ate ensaasaanya yeeyongedde ampuliza omulungi bw'oba n'omugongo nga gukutawaanya tusobola okuyamba tulina ebyuma ebikwataganya omugongo nebitereeza CD count ezo n'obeera nga osobola obugumba obuba bumaze okuseseetuka ne buva mu position busobola okuzzibwayo enkizi nayo neebeera nga tesobola kunyigirizibwa kubanga naye ebeera n'obusuwa ampuliza omulungi omugongo gwa wansi osobola ogufuula ogw'olufumo ajja tizayina anjulira juzi nali mugamba tugenda kujjanjaba yajja agamba ng'abuusabuusiza ddala bamuyita zayina ava nansaneeyo naye katonda yatuyamba lwaleero amazima ajadizayinanga bwewansuubiza ekirabo kyange njagala obeere ng'okireeta kubanga olabye enkola yaffe era n'enkola y'ebyuma ebisobodde okuba nti bikulwanira ng'ate obadde oludde nagwo nga gukutawaanya ampuliza omulungi abantu abasinga obungi bali eyo nga balina sukaali ng'akutawaanyiza ebbanga era eddene tulina eddagala tulina enkola ampuliza omulungi nja kubanga nkugamba nti obujjanjabi bwaffe bukwataganya endwadde nnyingiko era bw'oba nga ozze ku rigan olw'okuba tulina sisitimu ey'okukebera omuze tulina gwa okusooka kukebera tusooka nitumala kwekenneenya omubiri ogwo kibata genobode check up bwoyinjabot tukuli

0: Reagan Natural Life kanzi kuongeo berengo so kumanya nja kubanga nzi kuongele minundi ingeviri masa hao tuberenga tusawa kubanga tukomekeleza programu ya feno ya kasera katalika wanvu nyo ampulizo wa mwononji namba ya simu kanji kue obuze chibuzo chona esikwaga nobula mubo kubobula mbwe bugaga 0 7 8
1: noti 7 8
0: atano mubiri nsambu
1: mumunana
0: chinana mumuenda eyo kubiri ya 0 7 5
1: noti 7 5
0: nkaga asatu mubiri nkaga mubiri
1: nkaga
0: mumuenda ndoze nambe yojifunye oso kube simu nobuza ekibuzo chona kwa nobula mubo ampulizo omulungi waluwa abami nga mazima na makago na gasa na oda nenga bambi yega yali lidemko obanga atambu dobanga agezezako njala ojitulabe misuwa jejeri pie chiche chiganyi biche besibye mulimunda obaddo singa koze saachi tuiso blo kubanga tuina enkola ya fe eyenja blo jojo tajja kusubira nebo bango ze kurigan netuma tukweke nenyo bulungi gwo musaji yamala dokubira nti ekitando ochewala osanga makao nzo gaza nkwega hili de jantu lave betu nzo chikuwa ataganya era mumbela yona gwe tusoku inga mungeri ya dispecial netu treatment sobulo kubange kuyamba walu nedagala era netu inangali abami ngali yambye nyonyo apagenzi bakula miaka ampulizo omulungi jantu kwa ataganye nsongeyo na yenga tuko mekereza a nyongero kwebaza abasajja abavuddeyo ababadde wakati w'emyaka 3, 5, 8 n'okwambuka waggulu nga abadde batandise okufuna obubonero obw'okubeera nti bekengera bandifuna prostate muvuddeyo nnyo ne mubeera nga mwekebeza prostate njagala okwongera okubakubiriza mwongeremu nnyo amaanyi ampuliza omulungi era nyongera okubakasukira obubonero nti senga owulira ng'ofukaafuka buli kaseera kaba kabonero kankunala akalaga nti oyinza okubanga oyina prostate enlargement. Prostate kitegeeza okugaziwa akatungulu akayamba ennyo okugatta ebirungo mu nkwaso z'omwami. Mu mbeera bw'etyo senga akatungulu akagaziwa otandika okufuna okufukaafuka nga buli kaseera kwagala okufukaafuka nadde okusingira ddala budde bw'ekiro. Osooka kuba nti mu nkwaso zo ez'ekisajja osooka kuba ng'ate olaba olusayizaayi nga otandise okubeera nalwo lujja mu mbeera bw'etyo osooka okufuna okulumizibwa n'owulira ng'omusulo gukuluma okukamalobuka mazzi ng'osindika musindike senga ofuna akabonero ako kitegeeza nti prostate etandise okugaziwa ampuliza omulungi oyinza okubeera ng'owulira kaamulali owulira nga kaamulali akujijira muli munda ng'obadde ofuka omusulo ne gubanga oguleeta kaamulali kaamulali oyo nga taba kaamulali nti omulidde wabula buba busajja buli obubeera nga bulaze nti endwadde maze okusimba amakanda eya prostate enlargement so togaziya mulimu kubeera nti bagenda okuteekamu akapiira stage yonna gituukako nkusaba ojje tukwataganye tukebere tuzuule ampuliza omulungi era nga obadde olina ekizibu ekyo muganda wange ampuliriza oli myaka beegityo gyeggamya 4 n'okwambuka waggulu n'obona otandisa okubeera nti obuwuliriza era obulaba okube ku nnamba ya simu eno ojje tulabe nga tusobola okukwataganya emirimu gyaffe egy'obujjanjabi wakati waffe naawe ampuliza omulungi
1: 0 7 8
0: 5 2 7 8 8 9 9 eyokubiri eri 0 7 5
1: noti 7 5
0: asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda so tulina n'enkola yaffe ya detoxification abantu bonna abasanyalala abazimbya amagulu nga tosana kusutama ku ttooyi owulira obulumi bukutta olina obukoowu muli munda olinganga omukube buli kaseera tolina maanyi mubiri ate gwe tukozesa enkola eya detox ne tubeera nga tusobola okukujja obukyafu n'okubeera nga tugogola omubiri ne guggwaamu obukyafu n'obuzimbo emisuwa okuzimba gisobola okuleeta okuzimbagata n'omubiri sengomu

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: uchali wakati mu program Busaimam program Busaimam ikuleteddwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine kwedukotas district opposite ne Masjid Nur
3: bakulisizayo mu bulango wabakadde baffe tuchagenda mu maso ne program Busaimam SH Family Hardware yatujeba sayete kamisele program eno Busaimam bandu basangibwa wakiso butuke wakiso kwata kukubirikine ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur ebizimbisi wa beila isi atenga bebirungi nyo chirungi ne hajaruna sirungi jawabiri la udala babi kuguze ebya plumbing bakusubuza semiti wabu mungi wabu kutuali ya kusite emisumali tanki mitaimba sengenga matala mabati aga bulichika lanji ya bulichika mifariso wa chisa zinye bei bana imugende mfune mifariso ku SH Family Hardware ya wakiso oboli chisa chinomu oba abama lwaliro aba masomero mwenda mugende na mwabasubuzi kulika magoba manji nyoge babalikerako atenga bakukiriza okugula na account yotekeko sende pola pola paka lono tukiriza ekiro to chukankongere simu ya SH Family Hardware ya wakiso eri 0795 4 5 5 5 0 5 5 4 5 4 5 4 atenga ebyenfuna bito bigotanye oba bizibu wadde bikuzimbye ka kayumba jangu efunira ebitabo ebitabo wano webiri okuli ebisumuluzo ebigula webyenfuna ebifo nebiseera omwana okuli bweddua obubonero bwenkomerero neddua kumi ngoli mu buzibu byawandikibwa Shuraim Bukenya ku nusu enkumi bbiri zokka ngokifuna wano ku reception ya Power of Africa Radio kakati mukadde wange kangende ku mudwa alone mukisatwa ha yomu kubalunga mya be mikolo mugwanga no betulina abamanyi ku nimi enyingi ko waliwo tulina abantu betumanyi nti ono oyagala lulimi ngatuga nti aho yukati kundi ya kisobole echo abuza nti waliwo omusiramu nga kino yakitadde ne mu kiramo nga yagamba nti yandi agadde nnyo bwabanga afudde omulambo gwe baguleke emakerere eno kubanga eri abaana abakula sciences abali ku medicine abali ku kiki engeri kiyokubagamu abantu nti bagusomereko abuuza nti ekyo kyo kikirizibwa
4: ekibuuzo kyabuziza kinene mu naye abamanyi ba sharia batunuulira okubaaga omufu mu nsonga eziwerako waliwo okubaaga omufu li ajiri taalim n'ekigendererwa ekyokubanga bamusomerako kati kiramula kitya okubanga omuntu ono asalibwa abaana basobola okubanga bamuyigirako abamanyi ba sharia abatunuulira ensonga ezo mu bigambo nga bibiri ekigambo ekisooka kye kigambo ekigamba nti kikkirizibwa tashrih juthafil mauta kikkirizibwa okubanga bafudde bigaradi taalimi tib wa taallume n'ekigendererwa ekyo obusawo n'okusoma obusawo oba n'okweyongera okukuguka mu kumanya embeera y'abantu ekyo nno kyayisibwa majma al fiqh al islam bimakka majma lukiiko olutuulako abamanyi abanene emakka olutuulako bafukaha emakka era ne olukiiko lwa fatwa mwazihar none bagamba nti kikkirizibwa
3: emisiri
4: nebagamba nti lidarura olwa lwanakola ntya naddala okusinziira ku mbeera eriwo olwaleero nti kitwetagisa okusoma okusobola okusoma omuntu ono okumwetoloola okumanya naye ngaekigendererwa ekigendererwa kunoonya kufuna ngeri ki gye tuyinza okutaasa abantu obutaddamu kufuna kizibu ono munnaffe kye yafunye oba Allah kuyasinzidde okuba nti ayisizaako ki ajaliye kati ekyo ne bagamba abamanyi abo nti kikkirizibwa yadde nga kirimu byekirimu naye okusinziira ku mulembe kwe tuli bakikkiriza ne tubona ekigambo ekyokubiri mu bigambo byamanyi bagamba nti idha kana al mayit masuma singa omuntu ono abanga olwedde omusaayi gwe gwali gwakuumibwa olubereberye nga tetukkirizibwa kuyiwa omusaayi gwe mu bulamu bwe kabe musiraamu kabe nga si musiraamu fa innahu la yajuzu tashrihu tetukkirizibwa kukola ki
3: kumusala
4: aha takkirizibwa kusala ne bagamba nti naye bw'abanga abadde nga murutadi babuwaayo nibasomerako obanga muntu ayina olutalo ku basiraamu naye basobola okuwaayo bayitiye neekola ki
3: nesomerwako
4: ekigambo kya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala era qararu hay'at kibari lulama olwe Saudi olukiiko olutuulwako abamanyi abanene Saudi kitegeka bulungi eyo endaba yaabwe gye balabamu ki ensonga eyo bwetyo kakati abo batunuulidde mu mbeera ey'okusoma okusomerako si buli muntu yenna nti asomerwako naye waliwo abantu abamu nga asula tebalina gundi yonna abasobola okukola ki okusomerwako ne bagamba nti waliwo okubanga omuntu ono asaliddwa li ajiri tahqiq al jinai bamubaze naye nga waliwo bye banoonyereza mu buzzi bw'emisango
3: batya
4: nga bakitunuulidde mu buzzi bwaki
3: bw'emisango
4: ayinza okubanga yatiddwa ne bagala okumanya baamusizza sasi baamusizza butwa baamusizza ki okwagala okunoonyereza ekituufu okwasinziddwa okuba nti akola ki
3: afa
4: okiraba n'okunoonyereza emisango mu mbeera y'okunoonyereza emisango kati ekyo bagamba nti yajuuzu ekyo kyo kikkirizibwa nga kunoonyereza ki kyavudde ku ki li ajiri tahqiq al jinai wahuwa qawli ibn baz wa ibn uthaymin abo bombi bagamba eyo tekirina ki tekirina buzibu era qararu majmaa al fiqhi al islami ne hay'at kibari al ulama aftat bihi al lajna al daima abo bonna bukiiko bw'abamanyi bakulu nnyo bonna ensonga eyo bwagiramula nti ekyo tekirina mutawaana insha allahu taala olw'ensonga nti kirimu okunoonyereza okusobola okukuuma emirembe n'obutebenkevu n'okusaawo obwenkanya singa kimanyika nti ono yassizza kino baamusserwa kino yattiddwa bw'ati kitusobosa okuba nga tuyimirizaawo ki obwenkanya ne wabaawo ensonga eyokusatu kyetukyokusembera nayo nga attashrih limaarifati sababi lwafa nga akoleddwako okubaaga kuno okumanya ensonga ki evuddeko okufa bulwadde ki twagala kumanya ki bulwadde buyinza okuba nga bulwadde kati nga obwagwawo emabegakaawo
3: covid
4: nga basobo baagala kunoonyereza obuzibu buno buva ku ki basobole okuzuula ddagala ki lye tuyinza okukozesa
3: kumuntu
4: embeera
3: ezifaanaa
4: abalala basobole okuba nga bawonyezebwa ekyo nakyo abamanyi bagamba nti tekirina mutawaana mu mbeera ey'okunoonyereza bwe batyo ne wabaawo okumujja okubaaga omuntu nga mukagamba nti afudde naye mu lubuto mulimu omwana afudde muzito kisangibwa nga abasawo balaba omwana ono mulamu maama afudde naye omwana akyali mwakolo ki akasamba abasawo basobole kukimanya kati bwe bagamba nti omwana ono alina okugibwamu babaaga maama omwana nakola ki
3: naggibwamu
4: olw'ensonga nti omulamu akule mbizi wakona aba akozechi aba afude katine chibanga chiri nti borura tetwani mubaze naye olwoku agala okuwonya obulamu bwono omwana alimu echo katine bakolachi ne babanga bachikiriza ama okuzanyira ku maiti nga abasingo lwalero bachikola
3: accident
4: ngeyo ne babajjamu ebitundu byabwe ne bakola ki ebintu ebifaana bwebityo ekyo nno tekikkirizibwa mu busiraamu tekikkirizibwa mu busiraamu lwaki olw'ensonga nti ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kasru adhmu almayit okumenya eggumba ly'omuntu afudde kakasiri hayyan obanga amenye eggumba ly'omuntu omulamu obanga amenye eggumba ly'omuntu omulamu ekibonerezo ky'ofuna ng'omenye eggumba ly'omuntu omulamu n'omusango gw'ofuna gw'ofuna ng'omenye eggumba ly'omuntu omufu kati si kirungi kuzanyira ku bantu abafudde simu nga tukugamba tebiri mubiri byetukulembeza okukola ki okwogerako naye nekiba nti just banyumirwa obunyumirwa kati kitwale mu mbeera yakunyumirwa oluusi osanga omuntu yenna bamugyemu dda ebintu byonna by'omunda oluusi omutwe bagubaaze gwonna gwonna si kusomerako si kukola ki embeera eba tekkirizibwa
3: kakati seeka olwokuba nti byebiriwo kkiriza nkubuuza ebibuuzo bibiri byokka inshaallah tukibeeko ekyo kakati omuntu ono singa waliwo abantu abebetaaga like kati ng'ensigo bantu bangi nnyo abeetaaga ensigo kati gwe motoka ekusekulidde wali ne balowooza nti ensigo yeye tefunye buzibu ate waliwo asobola okugikozesa oyo naye takkirizibwa gijjamu ng'erina gwegenda okubeera nga
4: ensonga eyo amanyi bagiyita bakiyita naqli al'aza min almayit okujjulula ekiyungo n'okijja mu muntu afudde n'okissa mu muntu omulamu kiramulwa kitya ensonga era eyogerwako bweti tiyajuzu naqli adwin au juza min insani mayit ila muslim tukkirizibwa okujja bwe tulaba nga kiyamba ono omulamu kigenda kumuweesa obulamu iha turra ila dhalika singa tuba tuwaliriziddwa nga singa tuba tetukikoze noono obulamu bwe buyinza okugenda kiyinza okuba nga kikkirizibwa era ekyo kiva mu hayat kibaari lulama fi lmamulaka alarabiya assaudiya era kararu majma alfikir lwaki tukozesa ebigambo bino sigano masala simakadde okitegedde bintu siga nti byaliwo ku mulembe gwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula bizze okusinziira ku irimu kiraba sayansi abazze n'okumanya okupya okuba kuzze kati hayat kibaari lulama ye saudi ensonga yajogerako bwetyo ne majma alfiqi alisilaami ne olukiiko

0: court. Necho kusatu, fenda tuchimanyi, inti waliwo inkola yoko mutimba gano, ukoze za abantu. Ngabali ruzira, ino court ya proceedinga. Ngaba gobelele alie ruzira, nga gobelele bigenda maso eno, ne mu court eno, ngaba gobelele bigenda maso. Kakati, echo na yu provision wa dalimu komera, techimunamu we wako. Chikula ganti ono talina mu state nunji, talimu mbeira nunji. Yade tasobola kuyimira, tasobola kutula, tasobola kubeira ukwe wanilira, ukumale banga dene, ukubeira nga alaba, oba ulire bigenda maso. Kakati ategwe no gamba, no gamba nti febye bula mbwe, tebitu kuatako, tugende maso. Chokai no kwe woleleza. Nkuza ye mabiganti, nevas, baloya basasuri wa government, yabaga nila ya geno kugena nge chotechina wa kusali wawo kukucho kubanya wa ino mu representing. So olaba nga mulimu ebituli bingi, olaba nga waliwo echilinga nganti waliwo echigobebwa echigena maso echitali chirungi. So musango ingeleje kukwati damu sofa ngasigenza na kubasi sobola gena mbujuli zivu nabwale tedwabu nabutu evi sivi sobola. But so far chitu wakalaba evi ingirije kuwa tedwabu ila ganti tewali uo fair hearing, tewali uo kuulida bantu muwenkanya mumbereyo kubaka kati omuntu atabadde mu koti agenda kutegeka atya newoza kuhuyi
1: edumateka wibali
0: antaba ina wabuli omu ya lude mmosa awasembia yoku guva omu weba Rukwagan Company Advocates
1: baso domu saja wabwe
0: because ba guvu demu ba wandi isa formali ni ba guva kati echo njagaro chiteka ku court system zene walala echitufu chiri ntino judiciary chechisera yete lezi echiti wachayo chigenze chisebe ingerele ya dala. Ulawo muntu ntiba mkute kumusango umutono. Dala.
1: Katiba na mateka ababesi jibuwa gamba chawa abadeo. Ababamua.
0: Of course antikatiru kwa gani kamba na advocacy. Boge na mukampa nchinga kujamu paru. Nga njagala kwa hiringa services za paru. Na hii njagala omuntu omukugu anangolira.
1: Chino.
0: Echa maulira. Nantambulira ku. Na njagala jona. Era services njagala jona ya bazikola kati jona ya handlinga services mu mateka besi je yagenda anonya specifically Rukwago gwayagala kati Rukwago musibi tasobola kuoza musango kati banenu bagamba ago musango ba maybe tetuina bukugobo uyo yeka mu nsongezo ya ino bukugobo kati musango gutchidi beta fetkodech togweso nyo owa kubye bimu kubye bawa agamanti ebigina maso tebakirize ganya nabyo okitegera. So nibabirango musango baguvako naye bade nzira kuchitiwa che kisigenda muzi kisigenda kisebengerera
1: kakata nyonge ngamba tewali wo bano bitugira ko bebamuwa
0: baliwa
1: best jan wagabira ngamaze kujja okalo masakaruwa
0: bana wa state ati yabagana ya magana
1: shikiza tikatiwali
0: tate utaina negundi ya njini ne obedi lutale wa dalimu koti yali very clear ya magamba awo tebampo lideza ila siwa loya wangi ila tebagenda kuriko dinti no ba loya wangi ila abali wu ba loya wola kapteni wola
1: atena alikufaide yungu.
0: Iye hati biboba mwoleleza.
1: Iye ya kiliza.
0: Na hila naga, na iye baja kumpoleleza nga kuliko nero ya wange.
1: Soko linde. Ise elokuwa weyari wo. Ile masakaruwa, nono wa mtu alilanga mumu sirikari.
0: Ya ina balo ya bi. Ya ina balo ya bi.
1: Basa tupuna na kesi ya mwende nga bulimwa ina wabi. Shigena tivesi ya sabu singa mwende msigara yo.
0: Yeshi, misango mindi wa. Njini, sijana kutuwala wala kama kutuwala ugua bomu. Izeza kubwa bantu mungu wala likapu. Biri kumuwa. Mwali ya bantu wa singe misango. Ngaba wena. awalala nijiwa kamufi abaji wangu la nibaji wangu la so echo mubela nibalo ya benja ulo nekati olaba nti nobu sango butono kati mjudishari olaba nga wabutadeko condition teli kamera kuyingira teli banama uli le kubi ku accessing mu sango guneno ninga guachi inciting violence
1: kale kasoke mbe wano mulango we nkoma o atitandikira o yini kusonga banama uli le yo etusewa
2: mbako Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. WPA, wetulio kuyamba kutukiriza ekiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigiriza ebya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegate ku WPA sako. Eno ya kuyamba kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya, oba noti musamvu.

0: naku zijia kuwe nabili nga kumi ogwe kumi sako ne kumi ogwe sako ne kumi na lumu ogwe kumi tiketi mtuwale bili joka jango jufano pale FM wabagenda wali Infinity Beauty Home Chengira wako AK Islamic Bookshop ufone tiketi yu kumituwalo ebili joka usuro kwanga weta wa munte kateka ezo kugaga wala tobe ireyo yagala fuka ingini yagala fuka mnamo yagala fuka chi obele yujangu yagate kubantu wabasuma ato usuro kutambula no kumanya usuro kutegera ebintu ebye nkula kulana mami kabye nchagala utujile nsonga yaba mauli dino busi buchi chintu chata ni kapola mpola mkoti wali tijukira
1: egundi
0: kawempa musango gw'abana ba NUP tijukira kesi edao koti mpeje bazi ba masoga police au wali kusokwe waandisa kati sano bizi wa besije
1: kakati ebintu ebyo bina byali bibadde woko wali ya komsirikale go baita poteli yaleta ebyamabya bya kayihura Osirikali oyo bali bamuwozesa ku Buganda Road Court ne baleta enkola yemwego babanna mawulire mu court abanna mawulire abasakira mu court ne batwala ensongezo mu mbuga z'amateeka ebiseera ebyo mulamuzi kati gwe bakwatire Bungereza Lydia Mugambe ate nobyo byalimu n'ebyokwerinda kuba byali byamabyani bya IGP yaliko Kayihura kati omulamuzi nasa na Lydia Mugambe na agamba kikyamu era tewaliwo nsonga nene egaana omusango guno genda maaso okuwulira nga waliwo abamawulire ne public ng'egwinamu interest
0: yes.
1: Okumanya ebifaayo kakati bano bakikola with impunity obata natagambwako kyobola nkugambye nti esigedda muzi bwe liteekube mu torch kwetunulamu. In fact, I'm having to work on my yali ya umuro wa court ya isukuru. Na ya chogira. Na ya ntibana ya chitibo cha fechisi. Chigenze. Zade yali ngonda. Chigenze. Ochegera. Kati, ya mtu tebabi kwa lorumu nti nyo bitufu. Na ya lukuma nti babira baine vivi ya bagara ukubikiri. Na bivagendo kola. Chovula ya tu bagara uwa maulide.
0: Okay.
1: Chovula haba gubira dadala. Kati chidi wazi. Ogo msa ngovunani wabeni yopi. Ogo kola military drill. Zitali mateka. What is so special? Cheche chama nyenyo. Uo gambi la danti. Teni muna maulide kuli nyawano. Ochegera. Kuli nyamukoti.
0: Yes.
1: Ne wane nila wade wachiri. Ngabu wachire sewa wabesi. Jena kati wawa kilizo kuingira wade. Ngateba ina because sewa.
0: Tuina kamera, tuina
1: ne pende okitiswa. Pende, ne chitavo.
0: Mm.
1: So, I think, chovuli muntu, omusango gwabesije, ANC, iya galo guma nyevi genda maso mwyo. Nga iya igira, nga wachikola kukero. Awa, ntuba ino kufollowing ebintu bino, ntuba ino biko berira. So, ndoza judiciary, sebe ngerede, okutuka ku level, ntitecha kolera, interests z'abantu emisango eji compromising a national security emizibu jeji ino kubeera nga gikwekebwa nnyo nga gikwata kubya kyovula bakola ndoza ne court martial lwaki yajja nti ebikwata kubya amagye ebyokwerinda tibalina restrictions nyingi ti munnamagye waabwe bamugenda mugira bw'obeera okutta omusango kati nga bunene ogwa 2010 bombing zibi kibi n'okuteeka ng'ensi yonna eguwulira ki ekyenjawulo ekyamaanyi kiri ku musango gwa besigi okubeera ng'abantu bagaana okubeera nga bagulaga live ebigenda mu maaso ekisooka restrictions abayingiramu ne bannamawulire oba restrictions kuba si buli omuntu agenda akavaringa omusango ogwo abaali accredited bulungi nene gaje sizabo zijjeko nze ndowooza nti esigeddamu nze nyina omusango gwe nyina gwa abeera nefyo wange bamukwata yali akola ku mobile money kati nga bwemanye bya mobile money ne bamufeera si mukulu nnyo kaweza emyaka abiri ne bamufeera bwe bamufeera ono bosi we ajagira gamba wanzibye kukakana mangu speed paka mpoti ye wakiso bamu teka yu mwezi kwa kubili bamu kanze kaze bamu tisiza bamu gizechi ni amu gamu musango kukirize kwa mamugula kogu wa wubi.
0: Mwono.
1: Eh? Eh? Ne mamugambo kukiriza. Hey, kwa wame wali kula mungiri ya, eh? Tewali wa mtu wetu, tupamu wa kukuba gundi, ni wani na kiriza. Next sitting, nizanchiseke ya manu. Kuna msanguso kwa hukuwaze. Because kuna tisi wubi. Gwe nkola rosi mu business yo ba bobi. Katina next sitting na pleading not guilty na saba kuchusa plea. Na gamba te gunsing. Komla mze eh wafunye ba lawyer mu court mugundi mu prison. Kati na saba bail. Na they don't do business igenda biwulira. Okuva mu goku biri. Mpaka kati. Umusa angogo. Buriwe guja. Eitho mlamuzi taba au.
0: Mlamuzi.
1: Achari mkumira. Obo mlamuzi wabira eh? Obo mlamuzi wabira au. Orabira chie uli ya burunji. Oba abira alibize. Se uli ya burunji. Indibize. Just imagine. Koti ze tuina. Ale mlamuzi ze siti ya mwogi. Reye api monika. Ya gulimu. Uwe wakiso kukoti. Atula kukoti tu.
0: Sende miko mwana ziwe mduwana.
1: Kamuchi nana. Kati mwezi mukaga unotomu tokiriza na kusaba kwekwe imirira wadokulira omusango kati judicially efude abantu banji bayino obulumi obutagambike bwogenda mu kkooti ezeze naddala ez'omukyalo kwoyo zibekolera lwe baagala eyo kkooti nze mukyanga atandika gira tewali lunaku lukyuka luba lwakusatu enaku endala oba tebatuula. Kati ninge tuwa sasura sende zafi. Judicially, ino kwete leza, inebi zivu vinji. Baino kwete leza. Baino kwete leza. Nena namateka bengini bachimanyi. Ila chufula wa loso sayate ulikasere reka hapa. Baino zivu vinji. Baino kwete leza. Because kati betuwa ine subi. Hama tuwa ina mesubi. Hama tuwa ina mesubi. Walu wadeno mna mzugu mba denjo kila ne chimuli wano. Era oyo mulamuzi kale yali muvi yali mufu kakozese ne at least yali nga kuwa akalembereza akakuhuliriza nengo chimani byange ndo kuleta oluvanyuma lwabyo na kavu kale lembereza kakuhuliriza nako kava u
0: mami chikoze
1: so
0: njaka tupenzia songa iko tuti mbetu fuluma abwero bana maulire buli wa mu oyofuze omugogo kaba ku police yo neda neda. Ina kwezo narabiye mwami kabuye mmoja bayinate mna umuiro moya wandika story ila gombade kona ye minister mbaganda ate ya mulimu kati ne mukoti biganye mugende kwa muti yana bakuru bano.
2: I think nsonga nene two nafe bano muno jino kwetereza nja sanyo debate ya esige damu zo kubanga livunze saga otunye siga damu zili yoka wawe omutito saa vunda chikolo no gama nti waguru waramu buba kugenze nti vice versa omutito na wakari ili waguru wansi wasuwa kwa waramu chichi kazi omuti
0: wansuwa
2: wawe chichamu kati otunye siga damu zili yoka toswa soli nga sivu cha Uganda, ogena mu maluwa liro, chiva na mu education system ya tukenda. Abala muzawa wa inakuzinu, abana wali mbala muzawa, tuwa soma na abu. Nenze no mbala muzugwe mmanyi, saa chiza kumpewe, ya kule chintu hao, wafa hao, kusenda gasti. Ne mbala muzi, ila wencho gina banza no muja yo. Kati abana wetuwa soma na wafuse mbala muzi, na yenga jewaita, tena kubira mbala muzi, oge mbala muzi yali muyimbi. Simuji kula kuna kubira nga solo kubira taina musingi gwa bulamuzi ne mba manyi banji mwe bali mu court ne baloya no sanga omwana yali omubbi kayingo ne nga ina gwa olereza no ha kati bagwa olereza ono nga yali mu nga kusomero nga tumanyi nga
0: ndiye yabisoma
2: nga yabisoma ati
0: nga mubbi nga asoma
2: na azikamba titoso akuba mubbi miaka 18 no tirira ku miaka 3. Tichisobuka, oba mubi, ne mukoti ofuka mubi. Tobera fair. Era singa kulanga Kenya. Kenya, omulamuzi ofuka omulamuzi. Oba position hiyo na ya public. Bakulanga. Nibagamba ntuwa mwapo ingize kuwa minister. Buwa wa soma yotu huli liye vya faa yobi. bwaba yakuli azama nje jangu tubuli ne wano abasajja
0: bakolanga mu church ngati wana kugatta
2: abasajja abali bakundu abasajja agali agabdi kuchalo agabiga ferege gali mu judiciary bibala muzibola baba
0: twali kibozi byogatta niza kubana ne mupi nene nsoma
2: togwani day that's why tufuna chibana maka bobango oli mulamuzi wali okubo mukazi ku miaka 2-5 tosola kubanga waterera bobango oli mufumbo bwakusa tusa kulamula bu obufumbo bwakulimu kulamula tusa kulamula public office kati tulino kyuse enkola ngi tufuna mu banda abantu wali abalumuzi abayimirira kati wabo ono omulamuzi omulala we yali kati ndoza ali obakutapira obapira ono yali president wa Gundo Society yani oyo
3: Chinobe
2: Chinobe
3: Chinobe wa High Court
2: wa High Court ne Chinobe tuwa mchazanga kwe ni TV napu ya vya yogera kati chogamba so ula mula
0: omusambu wakala kodi ya
3: alopi
2: mze kumuri lanchi omusaji ya Ricardo tuina oone kakripu akali kwa social media kata mwomula muza atavuse
3: ni waiswa
2: government ya so ula ukuta ya so kutuwa musambu na huo wengkanya kati chetuino kola Juna, na watu uliriza. Tuna chuse ngeje tufuna mubu kule mbeze. Nenzo mesa. Aba sao, abali embulago. Baba kakabu kasa usumo obu sao. Kusanyo sa family. Tata na gama ndubandi mwana u. Gendo sumo obu sao. Sina doktor mchi.
3: Mufamili.
2: Gendo sumo obu sao. Omwana naga na asomera nga asomera tata we. Katiyo kusanga ya gino kukube mpisu. Tama ya asomera tata we. Kana wala muzi abamu. Baba sindi kafuka wala muzi. Bambale kuchibundi ichu. Kati watu ukei. Ndoza bana ku WhatsApp na jana wala mula because ekitiwa chobu na muzi chava wenda fiwa fiye ukomere wabanga yo koti nenga batwala koko okufuka like ngo uno genda bana watu kula mula ninga omusajjo ya baba ati wala muzi aba batabo nga atuka kugundi entise bawo ne kati omula muzi musana ku boda twali kitiwa twali ntisa bengeje beyisamu osanga mulamuzi nga atamide lakini ebintu byachuka engereje tukuzamu abana baffe kivana mu maka enkuza je tukuzamu abana baffe teso atu abakulembeze batufu ate abakulembeze bola babo bona generation ya muzeyi myaka ana myaka 3-5 bebo baina tebaina rolo mudo mbulamu bomugamba nti walabira kwani ofuko mulamuzi tamuyina yaina kubera Erabe yasoma nabo yalina kubera musambi wa mupiira yali nakubera muna katemba ne kati ye dokita aliye mulago waliwo obuzibu nga nzira kukyaba na mawulire banamaona fe tulina okwetereza mwami kabuyi nadamu abatutwala abawujja abalamuzi olumu balina ensobi ze bakola naye ogenda mu kooti nga mulimu babuloga alina akasimu ayambadde wano nigi na wansi enayambadde t-shirt ya seno Eriyao
0: Tereza
2: Umande
0: Tereza Ena yamba de t-shirt ya chiti mtina
2: Tuino Nafa
0: Kuluna kuruwa sana
2: Mbansani wa sema Mkuru Jona Nafa banamole tuwe Tereza Tuwa ingidua mba broga wawo simu
0: Yes
2: Owe ila kumusangalo msangu okero No gwari guntabude Ojukira amina yeti meidi Esonga amina yeti meidi
3: Yeah